Gajete, eu camando gente sana na puyo gete. Gajete, viti popo, gajete, viti popo, gajete. Eu camando gente sana na puyo gete, viti popo, gajete, viti popo, gajete, viti popo. Eu camando wa simbal ba pujete, viti popo, gajete, viti popo. Eu gajete, viti popo, gajete, viti popo. Yo ka manje senti sa wiko puyo jete piti popo ka jete piti popo. Yo ka jete piti popo ka jete piti popo. Yo ka jete piti popo. Yo ka jete piti popo. Ka jete piti popo. Yo ka jete piti popo. Ka jete piti popo. Yo ka manje senti sa na na puyo jete piti popo. Ka jete piti popo. Yo ka jete piti popo. Yo ka jete piti popo. Ka jete piti popo. Yo gajete, piti papa. Yo gajete, piti papa. Gajete, piti papa. Yo gajete, piti papa. Gajete, piti papa. Yo gajete, piti papa. Gajete, piti papa. Gajete.